0: sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
1: Pabili nga ito.
2: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Ano daw?
1: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.

96.1 Tarlac. I think Gianna Bautista Miliado is dancing to this beat of DJ Mogo. All right. How are you doing, Gianna Bautista Miliado? Good morning. And of course, kakatid daw sa kanyang unika iha, si Sofia. Good morning to each and everyone. We'll be having your balita only in a minute, so keep it here on 1FM. FM 96.1, narito ang ating lasotyong pagbabalita sa ating balita uno. Parehong bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research, nasa 49% ang trust rating ni Pangulong Marcos sa ikalawang quarter ng taon, mas mababa sa 54% noong unang quarter ng 2026. Bumagsak din ang performance ni Marcos sa 47% sa ikalawang quarter, mas mababa sa 55% noong unang quarter. At nasa 33% naman ang mga Pinoy ang hindi kontento sa performance ng Pangulo. Lumagapak din ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa 47% noong ikalawang quarter, mas mababa sa 55% noong unang quarter ng taon. Samantalang bagsak din ang performance ni Duterte sa 45% sa ikalawang quarter kumpara sa 50% noong unang quarter ng taon. Ayon sa survey, umakyat ng 36% ang nagpahayag ng hindi pagkagusto sa performance ni Duterte. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM, Philippine Standard Time. It is now 8:15. Good morning.

0: FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Nagsalon admitin, tila nga nataanak mo.
5: Ay no, managsakit nat lang dahil ito.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tatno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
10: Kapili nga nito.
11: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Proteksyon at tulong sa atay?
19: Liveraid Pro.
18: May Silymarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
20: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makakasin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: Time check. Brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: We are one people. We are one nation.
12: You're only one of them.
13: One lang yan.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: Time check, 10:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liver Aid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM.
1: Time check, 10:30.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Kapili nga nito.
4: Mahal naman.
3: 20 na lang.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
17: Cough, cough, wet away! Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemix.
18: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kabalin! Kinig na!

0: This is your only one. 1FM.
1: Si Alfie Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRB Cebu. Hello po sa inyo. Yun din mga nakatutok sa atin sa DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DXOC Osamis, DXGS General Santos, DYRL Bacolod. Ayun, ha? Hello mga kabahagi! Sige na, magparamdam. And please, let me know kung saan po kayong probinsya. At yun mga nanood din sa atin sa Metro Manila, please let me know kung saan naman po kayo sa Metro Manila nakatutok or nakikinig nanonood. Ayan, lahat na! Diba? Oh, syempre, kasi malaki, kahit papano, malaki yung Metro Manila, iba't ibang syudad po yan. Sige, so, mag-message na po kayo every now and then, sisilip-silip po tayo sa ating mga social media platforms, and of course, andyan din po yung mga kaagapay ko sa production. By the way, thank you very much sa mga nakasama namin sa special coverage yesterday. Of course, ha, ang pagod, no? Na ano natin na team natin from the production sa pangunguna ni Miss Ango, ang magaling natin tagapaghatid balita kahapon mula po sa Batasan, walang iba kundi si Fiana, Fiana Sweet Ferrer. Ang ganda-ganda ni kabahaging Fiana. Gayun din, eto wala talagang pahinga, walang hinga-hinga hito kahapon, ha, si John Serge Magat, and of course, si kabahaging Antoine Miguel. Maraming salamat sa inyo. At katuwang nila dyan ang mga OJTs natin from the University of Caloocan City. I'm glad, no, they were able to experience, no, and maka-observe, and maka-ano talaga, makasama namin ano sa paghahatid ng special coverage na ito kahapon ng SONA. At hindi makalimutan, no, ang mga nasa likod po ng technicals, of course, ha, si Engineer Dave na talagang pawis na pawis sa pagtakbo, no, ha, every time na meron tayong mga kailang ihabol dito. At nako, nabindisyonan ang galing ng ating kabahagi na si si Vincent Doroga, 'di ba? Oh, parang wala lang kay Vincent, ano, kulang siya kahapon. Ayan, eh, ha. And hindi natin kakalimutan ang mga reporters natin sa iba't ibang probinsya po. Maraming salamat, no? At naging updated ang maraming mga kabahagi natin sa pamagitan ng mga ulat ninyo, yung mga reaksyon ng mga kabahagi natin na nasa probinsya ay naipaabot, no? Dito sa ating mga kabahagi sa buong Pilipinas and even sa ibang parte ng mundo, dahil may mga OFWs tayong mga nanunood and even yung ibang pong mga nakabase na sa iba yung dagat. Maraming salamat for all your efforts para po maihatid natin ang maayos ang ating special coverage. Of course, to the management that I know ay talagang nanguna rin, ano, para ho maisakatuparan ang special coverage natin for the SONA 2026 ng ating Pangulo, no? And I'm glad, no, na iraos natin ito ng maayos at talagang with the, siguro may konting glitches, pero yung totality, I can say po na nagtulong-tulong ang buong team para dito. By the way, mga kabahagi, doon sa mga gusto pong makisama sa aming talakayan today, as always, open po ang ating text line, 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ang ating pong text line, 0921-886-6056. Maaari din po kayong mag-message habang nanonood sa ating mga social media platforms, no, marami po yan, hindi ko na ho i-mention. And para ho, no, kung ito'y katanungan o reaction sa ating mga talakayan, maganda po, no, na acknowledge natin itong inyo pong mga mensahe. Yun ang mahalaga sa amin, mga kabahagi, aside of course from the interviews, mga paglilinaw coming from our interviewees. Maganda po, no, yung mga saloobin ng mga kabahagi natin ay inyo pong naipaabot sa amin at ito rin po ay nababanggit natin, nababasa natin para din po sa kaalaman ng iba pang mga kabahagi nating nanonood at nakikinig sa atin ngayon. And sa pagkakataong ito mga kabahagi, sabi ko nga parang ano to, yung post-SONA, no, na ano natin, no, discussions natin, mga observations ng iba't ibang grupo, most probably ay matututukan po yan sa mga ngayon at sa mga susunod pang edisyon ng ating pong programang Serbisyo Todo-Todo, no, mga kabahagi. Kaya ha, antabayanan nyo, we'll communicate with our kabahagi, no, mismong presidente po ng Federation of Free Farmers. So mula po sa sektor ng agrikultura, yan po ay makakasama natin hopefully mamaya si kabahaging Leonie Montemayor para ho ano ba, no, kumbaga ito'y SONA report card, sabi ngang ganun. Ano nga ba ang grado ng administrasyon sa sektor ng agrikultura matapos po ang SONA ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi ang ano dito, sabi, doon sa totality, actually, no, kung inyo pong napanood ang iba't ibang mga political analysts and even geopolitical analysts, no, and even sociologists, ano, ay sa kanila pong mga pahayag, napansin nila in different sectors of our government, no, agrikultura man yan, technical sides man yan, di ba? Gayun din yung mga territory ng ating bansa, gayun din po sa parte ng mga consumers, ay merong binanggit ang ating Pangulo. So, tignan natin, sa parte po ng agrikultura, no, ay sa tingin ba nila ay solved na sila doon? Meron pa ba silang hinahanap, no? O meron pa silang gustong ipaabot sa ating Pangulo, ha? Na posibleng mapasama po, ha, sa mga target projects pa ng ating Pangulo sa kanyang huling dalawang taon, no, na panunungkulan, no? O malay niyo po sa susunod na SONA naman ay ma-i-add up na itong concerns na inyo pong ilalapit, 'di ba? So 'yan mga kabahagi, ang tabayanan niyo si kabahaging Leonie Montemayor. 'Yan po ang very special guest natin for today. At papasok po yan sa second half ng ating programa. By the way, batiin na muna natin ang mga nakatutok din sa atin, ano? Mga kawan, ayan ha, mga nakikinig po sa 1FM. And of course, mga viewers natin ha, sa Ibayong Dagat. Of course, Tony Rock, hindi nawawala yan. Akala daw nila, merong isang nag-message sa atin, ano, akala din nila yung binabanggit kong Tony Rock, yung kasama ko kahapon. Ayan, iba ho yan. Tony Cuevas naman yon. Si Tony Rock po ay nasa Estados Unidos and most of the time ay nanonood at nagbibigay pa ho ng mga komento sa atin. Ayan. Hello po! Kabahaging Tony! Magandang araw sa iyo! At ganyan din kay Uno Maki at kay Cecil Galindez na mula naman po sa Hong Kong. Of course, Karen Mendoza Pama ng Caloocan, Alan Ignacio ng Pandacan, Manila, Booker Panotes ng Cavite. Booker, nasagot yung tanong mo, ha? Nasagot ni Asik kahapon, ha? Gayun din, batiin natin si Lailani Salvio Villarosa at si Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni. Hello po sa inyo, Angelo Redaha, and of course, Mon Samson ng Manila Bulletin. Samantala, eto, unahan na natin ang update mga kabahagi. Ito'y kaugnay po sa SONA ng Pangulo kahapon. Sabi nga, tumagal ng 1 oras at 25 minuto. Hindi pa pinaabot ng 1 oras at kalahati. No? Tumawad pa ng 5 minutes. Pero actually, ang estimate actually ni Attorney Claire Castro, no, yung mismong tagapagsalita mula po dyan sa Palace, no, ay 1 hour and 20 minutes. So, lumagpas naman siya dun sa kanya estimate, which is lumagpas ng 5 minutes. Okay? So, yan po, no, tinakbo ay 1 hour and 25 minutes. At sabi nga, siyang pinakamahaba na SONA mula po nang maupo ang ating Pangulo, ha, sa pwesto noong 2022. Ayan. Kasi parang mas marami siyang ipaniliwanag, no? Marami ka, sabi ko nga sa inyo, based doon sa observance ng mga mga political analyst natin, marami kasing sektor ang na-touch, no? So sa kanya pong talampati nga, tinalakay ng ating Pangulo ang mga pangunahing programa at direktiba ng kanyang administrasyon, kabilang dyan yung mga usapin sa enerhiya, agrikultura, kalusugan, edukasyon, pambansang seguridad, at iba pang mahalagang sektor. At ang pinakauna, no, ay ang paglaban sa korupsyon, no? Lalong-lalo na po nung nabanggit itong yung kanya ng una ng pinuntirya nitong huli niyang sona, aside from this one, yung pong paghabol sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects na kanyang binigyan din kahapon, na walang kamag-anak, walang pamilya, siya ay hindi pangulo ng kanyang pamilya, hindi pangulo ng kanyang mga kaibigan, kundi siya ay pangulo ng sambayanang Pilipino. Diba? Okay. So, yun po, no? At binanggit niya yung posibleng ito na malapit ang makasuhan ang kanyang pinsan na dating House Speaker na si Senator Romualdez. Okay. So, mga kabahagi, magpo-pause lang tayo for a break. Ay, teka muna. I'm sorry. I-correct lang sarili ko. Dating si Congressman, ayun, Romualdez. Mga kabahagi, magpo-pause lang tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tara todo!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radio, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. Batiin ko lang ang mga kamamis na lagi pong nakatutok din dito sa ating programa. Of course, nandyan si Mami Josie Cinto, Mami Elaine, Mami Cheryl, gayon din kay Doktora Sarina Buensalida, Mami Ana Caballero, Mama Vicky Naharo, of course, Mami Chile Gaspi, at ang nag-iisang daddy. Ayan, hindi ah. Sa team lang namin na, syempre, acknowledge din natin ang ibang pang daddy sa mga nanonood sa mga oras na ito. Okay, batiin na rin natin si daddy Raymond Lazaro. Okay, hello sa inyo. At eto na, ha? Hatawin na natin ang mga balita na ihatid naman ng mga magigiting natin tagapaghatid balita mula sa mga probinsya. Unahin natin si Tony Sandoval. Ito'y may kaugnayan sa 500 meter water projects. Magpapahaba ng supply ng tubig sa Lucena City hanggang 24 na oras. Aba, magandang balita, Tony Sandoval. ibahagi mo na yan.
5: Inaasahang mabuti daw at haba na ang oras ng supply ng tubig sa lungsod na Lucena matapos ilunsad na ang 14 na waterworks infrastructure projects ng Hiraya Water Corporation na may kabuoang pamumuhunan na 500 milyong piso sa ilalim ng bagong concessionaire ng lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, target ng mga proyekto na mapahaba ang water availability mula sa kasalukuyang 12 hanggang 18 oras at kalaunan ang maging 24 oras kada araw para sa mas maraming kabahayan sa lungsod. Kabilang sa mga proyektong sisimulan ang retrofitting ng Tongko Reservoir sa Tayaba City, Don Victorville South Development Project sa Barangay Mayo, Kaluran na may kinabang 366 na kabahayan. Total pipe replacement sa bahagi ng Old City Hall at iba pang water infrastructure upgrades. Pinangunahan din na Lucena City Mayor Mark Alcala, Vice Mayor Roderick Alcala, kasama si Hiraya Water Corporation Owner Lucio Co, ang pagsisimula ng mga proyekto sa magkakahiliwalay na lokasyon. Ayon sa pamahalang panglunsod, layunin ang mga proyekto na matugunan na matagal ng problema sa limitadong supply ng tubig at mapalawak ang supply ng serbisyo sa iba't ibang barangay. Umaasa man ang lokal na pamahalaan at ang Hiraya Water Corporation na sa oras na makumpleto ang mga proyekto, magkakaroon na mas maayos, tuloy-tuloy at dekalidad na serbisyo ng tubig para sa libu-libong residente ng Lucena City. Samantala, hindi naman lagi malinaw sa mga residente ng lungsod na Lucena ang kinatapusan ng joint venture agreement sa pagitan ng Quezon Metropolitan Water District at ang Prime Water. Nagulantang na lamang ang mga residente sa bigyang pag-takeover ng Hiraya sa pamamahalaan ng water supply dito sa gitna ng Batikos sa palpak na serbisyo ng Prime Water. Mula dito sa DCLT at 98.31 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa among Panig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo todo.
1: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Naku, hanggang sa ngayon ano ay nababatikos po ano itong Prime Water ha dahil sa kanilang palpak na serbisyo. Base na rin po 'yan sa mga pahayag ng mga consumers ha. Oo, dapat eh bagay pa lang na ipalapit ito sa ating pangulo. Diba? Since kabilang po sa mga binanggit niya ay mga problema ng mga consumers kahapon. Diba? Dapat ay naisama pala ito ha? Sa kanyang mga target na matulungan ang mga consumer ng tubig na hindi naman pumasaya no sa mga distributors ng tubig sa kanilang lugar. Samantala mga kabahagi, si Lordy Navarro ng Mima Ropa ay nandyan na at maghahatid ng balita. DSWD Mima Ropa naglaan ng 4.02 million pesos para sa SLP Dairy Production Project sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Kabahaging Lordy Navarro, ibahagi na yan.
6: Magandang araw, kabahaging Ahmed. Naglaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mima Ropa ng mahigit 4.2 milyong peso para sa pagpapatupad ng dairy production project sa bayan ng Sablayan, Occidental, Mindoro sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Layunin ang proyektong pinunduhan sa ilalim ng Zero Hunger Program Fund na mapalakas ang kabuhayan ng mga organisasyon sumahan sa komunidad, makalikha ng pangmatagalang pinagkakitaan at makatulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain. Bilang bahagi ng proyekto, tumanggap ang 6 na Sustainable Livelihood Program Association o SLPA ng hapo ang 21 dairy buffalo sa isinagawang turnover ceremony nito ng 19 ng Hulyo taong kasalukuyan. Isinagawa ang implementasyon ng proyekto sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Sablayan at ang Municipal Agriculture Office o MAO na nagbigay ng technical na support at nagsikuha ng health assessment sa mga dairy buffaloes upang matiyak na mga ito ay angkop para sa dairy production. Ayon sa DSWT, bahagi ang proyektong ito ng patuloy na pagsusulong ng ahensya ng mga napapanatili at inklusibong program pangkabuhayan para sa mga pamilyang Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat sa mga panit ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo todo.
1: Maraming salamat, kabahaging Lordy Navarro. Uy, thank you very much ha, sa mga pangunahing po opisyal ng Negros Occidental. Gayun din po, dun pa sa iba pong mga probinsya, no, na tumulong po para sa successful coverage po ng zona ng Radyo Pilipino, gayon din po ng 1FM. Kabilang po sila sa mga nagtaguyod bilang mga pangunahing pong sponsors ng ating special coverage. Again, maraming maraming salamat po mula naman dito sa Serbisyo Todo Todo. Of course, sa kabuuan po ng Radyo Pilipino at 1FM. Okay, at sa pagkakataong ito, kabahaging Vince, ha, pwede bang isingitan natin ang mga nagsiselebrate ng birthday?
7: Happy birthday!
1: Yes, batiin na natin ang happy birthday. Ito, nakikita ko tatlo. Ha? Uy, kung meron po kayong mga babatiin, ha, please let me know para maihabol natin. Happy birthday sa aking kumpare na ngayon ay nasa Canada na. Matagal na kami di nagkikita. Paring Eric Tarok, Engineer! Ayan, Engineer Eric Tarok. Happy, happy birthday sa'yo. May the Father bless you always. Ha, namimiss ka na namin na ng ating mga kasama sa kabilang bahay. Ayun. Paring Eric, ha. At gayon din, happy birthday to Mr. Mark Lester Lico.
7: Happy birthday!
1: Mark Lester Lico, ito magaling na negosyante to. Happy, happy birthday po sa inyo. Gayon din sa ating kabahagi, Sir Peña Reyes.
7: Happy birthday!
1: Yan, oh, nauna na, no? Nag-advance happy birthday tayo. But then again, today is his birthday. Happy, happy birthday, Sir Peña Reyes. Ayan, ha? Uy, pahabol, ha? Pahabol. Let me know kung meron po kayong mga iba pang babatiin. And bago yung ating update, mga kabahagi, ito si Nestor Batoy Magluyan. Sabi niya, gandang tanghali po. Shout out kay Joy, Ivan, Mama Nene Magluyan. Habang ang tatarim na, ayun, habang nagtatanim, I'm sorry, ng palay, dyan po sa Kalawag, Magsaysay, Mindoro, Occidental. Ay, nako naman, mga, ano pala to, tamang-tama, no? Agrikultura ang tututukan natin ngayong araw na ito. Si Nel Sanggalang nanunood din sa atin, saying good morning, magandang umaga kabahagi, present na po ako naka-monitor sa program. Gayun din si Cecil Galindez, magandang araw sa inyo dyan sa Hong Kong. At eto pa, si Chris Gonzalez. May hatid ding balita. May kinalaman naman sa higit 200 youth leaders na nakiisa para sa mas matatag na child participation advocacy. Sige, alamin natin ang buong detalye. Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Ibahagi mo na yan.
8: Kabahaging Med, patuloy na isinusulong ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon V. Guigo III ang pagbibigay ng mahalagang papel sa kabataan sa paghubog ng isang ligtas, inklusibo at maunlad na lipunan sa pamamagitan ng Young Leaders sa Congress Advancing Child Participation and Advocacy. Pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office, katuwang ang Provincial Council for Protection of Children, ang aktibidad na dinaluhan ng mga youth leaders kabilang mga kinatawan ng LGBTQIA plus community, out of school youth, indigenous people, OIP, Muslim community, faith Peace Youth Organization at mga mag-aaral mula sa DepEd Pangasinan School Division 1 and 2 at dumalo rin ang mga division learners, formation coordinators at teachers advisor upang suportahan ang programa. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na pinatitibay ng pamalang panlalawigan dito sa Pangasinan ang pagkikilahok ng kabataan sa pamamahala at pagdidesisyon, kasabay ng pagsusulong ng programang nagtataguyod ng Child Protection youth empowerment at inklusibong pag-unlad sa buong lalawigan ng Pangasinan. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo!
1: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez sa iyong balita. At mga kabahagi, naku, marami pa mga comment tayo nakikita rito. Ano, no? Sige, mamaya po, bibigyan daan natin yan. Isisingit natin yung inyo pong mga komento. Si Angelo Redaha, meron ding message sa atin, di ba? Sige, saglit lang mga kabahagi. Yung mga katanungan na ipinahatid na rin po sa akin by Messenger, ayan, mga FB friends natin. Sige, mamaya po, no? Babasahin ko mga yan. Samantala mga kabahagi, ang tabayanan nyo again ang makakasama natin mula po sa sektor ng agrikultura from the grupo, no, ng mga freedom fighter farmers, no, ang kanila pong presidente ang makakaugnayan natin nakong maya-maya. So ang tabayanan nyo po mga kabahagi sa pagbabalik natin programang Serbisyo Todo-Todo!
2: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
3: Serbisyo Todo-Todo.
9: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
10: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
11: Online at on air,
10: expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
11: Balagbagan na!
10: Muling nagbabalik
3: ang serbisyo todo-todo.
10: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, mga kabahagi, pumapasok na po tayo sa second half ng ating programa, no? And acknowledge ko lang ang message ni kabahaging Cynthia. Sabi niyang ganon, ano? Natutuwa po ako doon sa mensahe ng ating Pangulo para sa mga kabahagi natin na gumagamit ng kuryente. Nako, parang alam ko na po ito, ha? Oo, ito nga yung sinasabing pagtanggal sa systems loss, no? Na nakikita natin sa mga bills, especially for those na consumers under Meralco, no? Hindi ko lang alam sa mga kooperatiba na nasa probinsya, no? Yung mga nakikinig sa atin ngayon, mga viewers and listeners natin, mga kabahagi, mag-react po kayo. Meron ba kayo nakikita mga systems loss, no, dun sa mga bills ninyo? Kasi hindi ko alam, nasa probinsya po kayo. Or probably, ha, ang makakaugnayan natin, ha, baka may idea siya regarding dun sa pagkukonsumo din ng kuryente ng mga magsasaka natin, di ba? Na nasa kanayunan. Okay, so ngayon po mga kabahagi, sabi ko nga, no, maganda po ang ating talakayan dahil ngayon pong araw na ito, makakaugnayan natin na mula po sa sektor ng agrikultura. At siya po ay ang mismong Pangulo ng Federation of Free Farmers. Yan ay sa pangalan po na ng ating kabahaging Leonardo Montemayor. Magandang araw sa iyo, kabahaging Leonie. Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo ng Radyo Pilipino.
12: Thank you very much, Matt. Magandang umaga o tanghali sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating program.
1: Yes. Unang-una, thank you dahil napagbigyan niyo po ang aming pong tawag, no? At ito, malaman lang namin, ano, from the agriculture sector, ano ba ang reaction ninyo dito sa naging zona ng ating Pangulo for this year? Sabi nga ay pasado ba, ha, ang grado ng ating Pangulo base po dun sa kanyang mga iniulat kahapon when it comes to agriculture, kabahagi?
12: Sa delivery, yung paraan po ng kanyang pagpapahayag, maganda po ang kanyang delivery, no? Siguro I'll give him mga 8 or 9 out of 10.
1: Wow, taas!
12: Pero yung content, yung laman ng kanyang mga binigkas patungkol sa agriculture at fisheries, I would say it's 5. Hindi po pasado. Kasi selective po yung pinili po niyang mga ulat. Hindi po niya ibinigay yung buong larawan patungkol sa sitwasyon po ng agriculture at yung kalagayan po nating mga magsasaka at mangisda.
1: I see. Okay. So, ano po ang sa tingin niyo po ay mas dapat pong nabanggit ng ating Pangulo? Ha? Kasi pero doon po sa kanyang zona kahapon, ang may na-mention siya regarding doon sa mga coconut farmers natin, 'di ba? Yung pagtatanim ng 100 million na coconut, nabanggit 'yun ng Pangulo. So, ano pa ba yung sa tingin niyo pong kulang pa doon?
12: Well, ang one of his main messages, na palagay ko maganda naman, ay marami po ang naitulong ng ating pamahalaan sa ating mga magsasaka. Unang-una, by way of mga kwan po, mga inputs, no?
1: Yeah, oo.
12: Binhi, mga makinarya.
1: Machineries, yes. Opo.
12: Cold storage facilities, etc. So, yan naman po ay kwan. Magandang po yun. Kaya lang, and in fact, kwan nagpapasalamat po yung mga magsasaka natin sa mga bagay na yon. Pero ang mahalagang tanong, ay sa harap nitong sinasabi ng presidente na maraming tulong ng gobyerno, ay bakit halos hindi umangat ang sektor ng agrikultura since 2022 nung siya naupo bilang Pangulo? Kasi kung titignan natin met yung growth, pag-unlad ng agriculture, may mga taon na negative growth. May ilang mga taon na stagnant, halos zero, no? Tapos may mga taon naman na medyo umangat ng konti. But opo, overall, either stagnant or napakababa po ang overall growth. So, alam mo, sa agriculture kasi, pagka mababa ang growth, hindi tayo nagpo-produce ng sapat na pagkain, lalo na sa ating pong lumalaking populasyon. Right now, our population growth rate is about 1%.
1: Opo.
12: Ngayon, kung ang ating growth rate sa agriculture is less than that, or roughly mga ganun din, we're in trouble. Kasi ibig sabihin, hindi sapat ang ating local production, so dapat mag-resort tayo sa importation. At yun na nga nangyayari. The past 4 years, palaki ng palaki ang level po ng importasyon natin compared to previous years. In fact, about 10 years ago, or even 15 years ago, ang ating pong rice self-sufficiency ay anywhere from 90 to 97%. Ibig sabihin, halos lahat ng kinakailangan nating kwan, bigas, ay galing mismo sa sariling kwan po natin magsasaka. Ngayon po, ang ating self-sufficiency level sa bigas is about 30%. So, ibig sabihin, ang daming sinabi ng presidente na inilagay na service sa agriculture, tapos ang budget actually ng DA halos nagdoble o nagdoble po since 2022 to about 200 billion pesos this year. Sangkatutak po na undersecretaries po ang nakaupo ngayon sa DA, 14. At napakasipag po ng kanilang press office. Halos araw-araw may lumalabas na magagandang balita.
1: Opo, opo.
12: Wala po sa Department of Agriculture. And then, binanggit ko po yung budget, no?
1: Mm-mm.
12: About close to 200 billion pesos. 60% of that is for rice, for the rice program. So, kung ganun, eh bakit ang rice natin, eh, halos, imbis na lumiliit ang ating kwan, importasyon, lalong lumalaki.
1: Lumalaki.
12: And
1: so, ano sa tingin nyo, since ito na nga, naglatag ang ating Pangulo kahapon ng kanilang mga tulong, no? Na ano nga tayo eh, nagulat tayo na meron palang ganoon na mga makabagong machineries ang idinagdag para makatulong sa mga magsasaka natin. In spite of this, kabahaging Johnny, ano pa ba yung kulang sa tingin ninyo? Kasi sabi nga itong mga nahuhuling period na nalalabi para po sa panunungkulan ng Pangulo, ibubuhos na niya sa pagtulong sa mga kabahagi natin, sa iba't ibang sektor, no? So ano pa ba yung kulang para siguro maabot ng ating pamahalaan sa tingin niyo po ay mas maganda na dapat gawin para ho ma-solve natin ito, especially yung rice sufficiency?
12: Sa akin, Met, nasa yung kaisipan ba, yung mindset ng ating Pangulo at maybe even more critical yung mindset po ng kanyang mga economic managers. Yung economic team. Kasi ang economic team ng presidente, konting problema po, nagmamahalalimbawa ang presyo ng baboy. Ano po, o nagmahal po yung presyo ng sibuyas. Ang unang-unang iniisip kung paano palakasin ang importasyon.
1: Opo.
12: Hoping na pagpasok po ng mas maraming imported na produkto ay bababa ang presyo po ng nasabing produkto na yan para ma-reduce yung inflation rate at maging maginhawa ang ating mga consuming public. So pagka ganun po, yung magsasaka po masyado pong kwan po, nasa alanganin. Kasi alin ba, magsikap ngayon, ginamit mo yung traktora na binigay ng gobyerno, di ba? Tinanim mo yung binhi na binigay din. Nakagamit ka ng patubig mula po sa National Irrigation Administration. So nagsikap ka ng gusto. Ang problema, hindi ka nakakasiguro pagdating ng anihan, pagka nagpasya ang economic managers o nagrekomenda kay presidente na umangkat, baka pag yun ang gagawin, babagsak ang presyo ng iyong kwan po. Inani.
1: Yes po.
12: So sayang lahat ang naging pagod ng magsasaka. At yan nga po nangyari, Met. Ginalculate po namin yan every year since 2019. So portion of the period is under Duterte, pero from 2022 onwards under PBBM, ang nawala po sa kita ng ating mga magpapalay, rice farmers, because of over-importation at bumagsak ang presyo ng palay, average yearly loss is about 50 billion pesos.
1: Ako, laki.
12: 50 billion pesos po. Ngayon, meron tayong about 3 million rice farmers, no? So that 50 billion pesos divided by 3 million farmers, that's about 17,000 pesos a year na nawawala po sa ating pong mga magsasaka because of over-importation.
1: Yeah.
12: So, yan po. Nawawala po yung magandang epekto sana ng mga binibigay po na subsidy at mga tulong ng ating gobyerno because of the over-reliance on importation.
1: Okay. So, yun talaga, no? Kumbaga, yun na yung pangtapal ng ating pamahalaan na lang na every time magkukulang tayo, kukuha tayo sa ibayong dagat. Pero hindi ba nakatulong yung naging kautusan na katulad lang kamakailan, ano, na pagkaho panahon ng anihan na mag-ano muna, pahinga muna ang pag-i-import natin, ang pagbabawal po sa mga dealers, no, rice dealers na umangkat sa ibang bansa. Hindi ho ba nakatulong to pansamantala lamang para sa mga ano natin, farmers natin dito?
12: Ang problema kasi med yung kinaugalian ng ating pamahalaan with respect to food security. Hindi buo yung kanilang kumpiyansa sa kakayahan ng ating magsasaka at mamang isda. Napakainin yung ating mamamayan.
1: Ayo.
12: Wala silang sapat na tiwala na
1: kaya natin.
12: Intelligent enough at saka hardworking enough ang ating mga farmers and fisherfolk na i-deliver yung pagkain po na kakailangan natin lahat. So mas ano sila, nagtitiwala sa Vietnamese farmer na mag-export ng kanyang 5% broken rice kaysa yung magsasaka po ng MSCR.
1: Ayun.
12: Magsasaka po ng Pangasinan.
1: Ako, imagine ninyo ang sisipag ng mga magsasaka natin, di ba? Yung mga nakikinig sa atin ngayon, no? Meron tayong si Kabaging Nel na nasa Mindoro. Ha? Sila ay mga nagsasaka dun ngayon. Kaya nako, dapat nasisili po yan ang ating pamahalaan, di ba? At ano naman po masasabi nyo? Ano? Isang huling tanong nila, ano masasabi ninyo sa mga kaagapay ng ating Pangulo? No? Yung mga nasa kagawaran, no, na may kinalaman po sa agrikultura, kailangan pa ba ng mas magandang mga payo mula sa kanila para maisaayos na itong problema natin na ito sa pagkain at saka sa mga pangangailangan po ng mga farmers natin?
12: Well, karamihan naman ng mga employees at opisyalis po ng Department of Agriculture ay kung naman po hardworking, no? At saka maayos naman ang layunin nila. Pero ang problema talaga is, nabanggit kanina yung mindset na kulang ang tiwala nila sa ating mga magsasaka. Kaya tuloy, magkaroon po ng aberya sa inaasahan produksyon, surrender agad . Importation agad ang iniisip po. At taon-taon po ganyan po nangyari. Kaya masyado na pong sa palagay ko dismayado o discouraged ang karamihan po ng ating mga magsasaka.
1: Yan, balikan ko lang po yung una niyong binanggit. So ang inyong grado na ibinigay para sa Pangulo ay 5. Tama po ba? Out of 10?
12: Opo, kasi siyempre ang proof of the success in agriculture is the actual delivery. Yung bang ating produksyon ay tumaas at sumapat para matugunan yung ating pangailangan sa pagkain. Hindi po . Yung bang ating mga magsasaka ay nabubuhay ng maayos. So much so, na dahil po sa kanilang pagsasaka, ay nasusustain din nila yung pangailangan ng kanilang pamilya. Ang sagot in general, hindi po .
1: Opo,
12: tapos yung ating consuming public, nasisiyan bang ating publiko sa presyo ngayon ng pagkain na binibili nila? Hindi po, karamihan ng ating mga consumer nagre-reklamo na masyado daw mahal.
1: Yes.
12: Maging ito po ay prutas, maging ito po ay bigas, maging ito po ay gulay, di ba? Baboy. Ang laki ng ating inangkat na baboy na naman kasi binabaan yung taripa sa baboy. Hindi naman po nagmura yung baboy na binibili natin liempo dyan o cuts ng baboy . Nananatiling mahal pa rin.
1: Ako. So, yun, ha? So, sa kanya pong grado na 5, nako, ano po ang parting words natin sa mga kabahagi natin and even siguro sa ating pamahalaan? Go ahead po, Kabahaging Leonie Montemayor.
12: Well, nabanggit ko kanina, 5, met. At saka, isa rin dahil ako bakit nabanggit ko yan, hindi pwede yung magpapahayag ka ngayon. Like last year, yung SONA. Tapos hindi naman matutupad. Last year sa SONA, ang sabi ng Pangulo, yung mga nagsasamantala sa consumer, overpricing, ginagawa nila, profiteering, not to mention yung smuggling pa. Sabi ng Presidente, hahabulin namin kayo. O yung mga trader daw na binabarat yung ating mga farmers, masyadong mura ang bili sa produkto ng farmer, hahabulin namin kayo. So tanong, since July of 2025, yung SONA, ilan po mga mapagsamantalang trader ang kinasuhan po ng profiteering? Ilan na kinasuhan po ng masyado pong binarap ang presyo po ng palay? As far as I know, zero eh.
1: Wala, wala tayong nababalita. Opo. Ano?
12: Opo. Opo. Tapos ang sabi rin last year, yung batas tungkol sa coconut levy, okay, amyandahin natin para yung 100 bilyong piso na nandyan, available na sana yan since the coconut levy law took effect noong 2021, ay finally, magagamit ng ating coconut, mahigit 3 milyon na coconut farmers. Naamyanda po ba?
1: Naku, hindi.
12: Yung coconut levy law na yan? Hindi po. Simple-simple lang po na may malakas naman ang kakayahan ng presidente na kumbinsin ng Congress, no, di ba, na amyandahan ang batas. Eh, ba't hindi po nangyari yan?
1: Ako.
12: So, hindi lang yung current situation but past promises na hindi po natupan. Yan po tayo lang, yan po ang basehan ko kung bakit binibigyan ko po ng 5 na grado ang ating Pangulo.
1: Okay, so maraming salamat sa inyo, kabahaging Leonardo Montemayor, sa inyo po mga naging pahayag at view, no, tungkol dito sa naging pahayag SONA po ng ating Pangulo kahapon. Mabuhay po kayo dyan sa inyo pong grupo, no, at mag-iingat po kayo, kabahaging Leonie. Salamat po.
12: Salamat, Beth. Thank you.
1: Okay, so yan mga kabahagi, nakasama natin, ano, nakakalungkot.

0: si yan po nakasama natin si kabahaging Leonie Montemayor, presidente po ng Federation of Free Farmers. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Todo-todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo!
3: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
4: Sasahim papawid na
5: Professor on Air.
3: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
5: Professor on Air.
3: Talino, kaalaman at kasaysayan
5: for everyone.
4: Professor on Air.
3: Kasama si Professor Willie Perez.
5: Professor Willie Perez.
3: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
6: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
7: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
6: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
7: Radyo Pilipino.
8: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
9: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
10: Online at on air.
9: Expect non-stop tawanan,
10: kwentuhan at balagbagan
9: na may sense.
10: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
11: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
12: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa. Nako, eto. Ha, bagay na tinayuan ng maraming mga mambabatas na banggitin po ng ating Pangulo ang tungkol sa systems loss na ipinapasa po ng mga energy distributors tulad ng Meralco, 'di ba no? Mga kabahagi, kabilang 'yan sa tatlong beses no na tumayo, nagkaroon ng standing ovation sa sona ng Pangulo. So isa ito, ha? Yung sinasabi nga po no ng ating Pangulo na kailangan mag-demand na tanggalin ang systems loss. Pero ito po ang tugon ng Meralco. Makinig kayo, kabahaging Uno Maki, kabahaging Karen, ha? Kabahaging Booker. Sabi niya rito, iginit po ng Meralco na hindi maiiwasan sa distribution ng kuryente ang tinatawag na systems loss. Kasunod dito ng direktiba ng Pangulo na alisin ang singil dito, gayon din po ang VAT na sinisingil sa kuryente. Ayon kay Meralco EVP and COO Engineer Ronnie Aperocho, nirerespeto nila ang mga panukalang pagbabago sa IPIRA, ngunit iginigiit na ang systems loss ay karaniwang bahagi ng operasyon ng buong power industry. Dagdag pa niya, patuloy ang kanilang pamumuhunan sa modernisasyon upang mapababa ang technical losses, dahilan para manatiling mas mababa sa 6.5% cap ng ERC ang kanilang systems loss. Handa naman daw ang Meralco na makipagtulungan sa pamahalaan at mga

0: Ma'am, babatas sa pagtalakay ng mga reforma na magbibigay ng proteksyon sa mga consumer at magpadagdag or mapadagdag sa sektor ng enerhiya. Okay, I'm sorry. Magpatatag. Ayun. So, magpatatag sa sektor ng enerhiya. So, actually, nung time po no na tumayo na umani ng mga palakpak at tumayo ang marami sa mga mambabatas, mga observers kahapon, yun din yung inisip namin na ito ay mga bagay na dadaan pa po no sa Kongreso no. Maraming binanggit ang pangulo na sabi nga ay mga pangako na sana po na maipatupad, pero ito po ay hindi lamang po maipatutupad basta-basta. Ito po ay mga bagay, maraming bagay doon na kailangang dumaan sa mga pagdebate at pag-aproba pa po ng Kongreso, no? So yun po ang nililinaw natin. Kaya nga kahapon nabanggit ko ho, no matter what, ha, will be the promise, will be the conviction of the president on whatever matters na kanya pong binanggit, pero kailangan po ito ay sa pagtutulungan ng lahat, kabilang na po ng Kongreso, para ho maisabatas ang mga bagay na makakatulong sa pagpapatupad ng kanyang binanggit sa SONA. Samantala mga kabahagi, oras na para ko'y magpaalam. And thank you muna kay Miss Ango, of course, ang ating head ng production, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Miquel. Maraming salamat din sa ating mga OJTs, ha? Masisipag at talagang ginabi na po kahapon, ha? Kagabi, ginabi na kahapon. Ginabi na ng pag-uwi, ha? Dahil po sa ating SONA. Andyan po si Cairo Bordeos, ang nagsilbi nating director. Aba! Ha? Today, gayon din si Jamina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, Kenshin Manresa, our trainees. Thank you very much. Of course, sa ating co-pilot for today, Vincent Doraga, sa supervision ng ating kagalang-galang na Ingeniero Dave. Thank you very much, Engineer. At sa inyo mga kabahagi, mga lagi pong sumusubaybay sa ating pong programa, merong mga nagparamdam, nag-message at nagtanong. Thank you very much po sa inyong lahat. And again, antabayanan pa po natin ang mga magaganda pa natin mga talakayan at updates dito sa ating programa, ang Servicio Todo-Todo, everyday Mondays to Friday. And by tomorrow, meron tayong inaasahang makakaugnayan din na ito po talagang okay, updated, no? Latest, ha? Para po sa kaalaman ng mga kabahagi natin. So by tomorrow, magkita-kita pa rin po tayo. Uy, si Booker Panotes humabol ng Cavite. Hello! Mga kabahagi, ha? Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Servicio Todo-Todo!
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: raisins bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: 1 FM. This song is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.

0: FM. Number
1: one. Time check, 12:30.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: You're only one.
9: You're only one FM.
8: One lang yan. One lang yan.
10: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule.
11: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
12: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM!
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kabalan! Expect something new!
5: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim tumit style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
4: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
5: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamot.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Makailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
6: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: with Matt.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: You're only 1FM.
1: 96.1.
12: Kabalin.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: 1FM. It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalaala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Tuhod. Siko. Baywa.
15: Aray!
14: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: We are one people. We are one nation.
17: You're only one of them.
18: One lang yan.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
13: Liveraid Pro.
12: May silima rin na?
13: May multivitamins pa?
12: Yan ang
13: Liveraid
12: Pro.
13: Tulong sa pangangalaga ng atay?
12: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ladies and gentlemen,
4: all systems are go.
5: Song being sponsored by M. Lulier.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsama Mang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: You are tuned in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
6: Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
7: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay?
16: Liveraid Pro.
15: May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
17: 1FM.
18: Non-stop music. Music. Music. Music.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
15: Yay!
14: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: 1FM Kabalin.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.

0: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod! Siko! Baywa!
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 1 FM.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: uses Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: One FM.
6: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: One FM.
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin.

0: AM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLUL-AIR customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUL-AIR services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko po. Subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa akin anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po. Binilan po ako. Dalawang karpet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Patuloy na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
8: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: 1 FM.
1: Song being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon C Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywang,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
10: May Silymarin na?
9: May multivitamins pa?
10: Yan ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalagan ng atay?
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
5: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin.

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Nagsalun at mitinti lang nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protekta nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
8: Kapili nga nito.
9: Mahal naman. 20 na lang.
10: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Mars, matindi ubon ni bunso ko.
14: May hika naman si Junior.
13: Nausog?
14: Ipatawas natin.
15: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: One FM. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: forma mo.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: One FM.
10: This song is brought to you by Plemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemix!

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Nagsalong admitente lang nga nata anak mo.
4: Ay no, managsakit mat lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
10: Kapili nga nito.
11: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
14: Mars, matindi ubunibunso ko.
15: May hika naman si Junior.
14: Nausog?
15: Ipatawas natin.
16: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
20: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
21: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: One FM. Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
13: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.

0: things that I've got.
1: You're only one.
2: You're only one.
3: You're only one.
4: One FM. You're only one FM.
5: Ang nag-iisa para sa'yo, kawan. One FM.
1: One FM. You're only one.
5: We, One FM.
6: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
7: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kuminsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin
8: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
9: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
11: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
0: patotoo,
2: karanasan,
0: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom
0: at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan ng mga muli. Dito po naman sa ating palatutunan. Atid sa atin yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at syempre pa ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po naman sa ating palado doon, ang tawag na yan, 0969-226-9623. Ay, ating po namang numero mga kaibigan.

si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tayo na. At magkwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating programa kung saan inyo pong napapakinggan ang mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang produkto. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Tawag na po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623.

Tawag na po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating mga numero na pwedeng po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan.

Tawag na po sa ating mga programa 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kalusugan po.
0: Yes, okay. Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Francisco. Taga-Handa Mall.
0: Francisco. Okay, taga saan po si Tatay Francisco?
1: Hagna
0: Bohol.
1: Oo.
0: Ah, okay po. Hagna Bohol. Okay po. Tatay, ilang taon na po kay Tatay Francisco?
1: 54.
0: Ilan po?
1: 54.
0: 54. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa yun po.
0: Ha?
1: Wala po.
0: Hindi pa. Okay po. Tatay, may ano po ba kayo? Tatay Francisco, may iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Wala. Nagwala
0: yun. Nagkakuluan.
1: Nagkakulitin.
0: Ano po yun? Nagkakulitin. Ahalang ko. Mataas po yung blood pressure.
1: Oo.
0: Okay po. Okay. Tatay, may ano po ba kayo? May iniinom kayong gamot? Galing po si doktor?
1: Pero kuya, maintenance.
0: May maintenance. Okay po. Tama po yun. May maintenance po kayo. Dapat po talaga ituloy-tuloy niyo po yung pagiinom po ng inyo po namang maintenance dahil ano po 'yon, kailangan niyo po 'yon na araw-araw iinumin. Tama po?
1: Oo.
0: Okay po. Opo. Tatay, dapat po sinasabayan niyo na ng pagiinom po ng ating rice coffee po 'yan. Opo, dyan po sa Hagna, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. At para alam niyo po kung saan po kayo pupunta, dyan po sa Hagna. Dyan po sa Hagna, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Hagna Community Pharmacy. At dyan po sa Manol Pharmacy.
1: Manol, no?
0: Opo.
1: Okay.
0: Dyan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee, tatay.
1: Oh, salamat.
0: Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton, tatay. Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po 'yon. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, RISE.
1: Okay.
0: Okay po. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, RISE. Tandaan niyo po 'yon para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat. Balitaan niyo po ko, Tatay Francisco, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee.
1: Okay. Salamat.
0: Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Maraming salamat, Tatay.
1: Salamat.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan.

Atin dyan, syempre, ng adi po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Dito po naman sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga kwento. Sa ating po namang programa, tawag po 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan. Tawag lang po. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Hello po.
1: Ay, ito, maganda ng buto ko.
0: Sino po ito?
1: Si Jerry po.
0: Jerry, okay po, Jerry. Tatay Jerry, taga saan po kayo?
1: Dito lang po sa Iloilo.
0: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Jerry?
1: 51 po, sir.
0: 51, okay po. Tatay Jerry, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Bibili pa ako.
0: Ha?
1: Tumawag na po dyan yung karang gabi. Hindi pa ako nakabili.
0: Ah, hindi pa po kayo nakabibili ng ating rice coffee. Pero alam niyo na po kung saan tayo bibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo?
1: Oo, nagdita na ako dyan.
0: Nakakita ano na po kayo?
1: Ano ang kulay yung karton niya? Nalikalimutan ko.
0: Yes, kulay. Kulay gintong dilaw po na karton. Gintong dilaw.
1: Kulay dilaw.
0: Gintong dilaw po, tatay. Gintong dilaw.
1: Gintong dilaw.
0: Apo. Tapos, ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Opo. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. At ang ating po namang rice coffee, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin, tatay, kapag tayo po ay umiinom ng ating po namang, okay, maghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Yun po yung hahanapin po natin para kahit papano po hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po. At kapag kayo po yung nakainom na, tatay, ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako. Okay po, balitaan nyo po ako kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee para ma-update po natin yung ating po naman mga kababayan.
1: Opo.
0: Okay. Ano po ba yung Ano po ba yung... Yes. Ano po ba yung iniindang karamdaman po ni tatay?
1: Ano po, sir?
0: Ano po yung iniindang karamdaman po ninyo?
1: Ngayon?
0: Opo. Ano po yung may problema po ba sa kalusugan?
1: Medyo nang siguro sa trabaho lang, medyo... Nananakit yung mga likod.
0: Nananakit yung likod, opo. Ano po ba yung trabaho po ninyo kung okay lang po sa inyo?
1: Drive po, sir.
0: Ha?
1: Driver.
0: Driver. Driver. Opo, opo. Nagde-drive po kayo. Opo. Sige po. Anyway, tatay, basta po ituloy-tuloy lang po ninyo kasi nakukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Kung araw-araw po nating iinumin.
1: Opo. Umaga lang. Umaga at hapon.
0: Opo, umaga. Mas maigi po kung dalawa hanggang tatlong sachet sa buong maghapon yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay lang po ba, sir? Uminom yan na wala pang laman yung chan?
0: Yes, pwedeng-pwede po. Wala pong problema. Makakatulong po sa atin. Kahit po anong oras, pwede tayong uminom ng ating rice coffee kasi wala naman po itong side effect. Wala naman pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At basta po, tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang yung pag-iinom po nito.
1: Ay, okay.
0: Okay po.
1: Sige po, sir. Bilingin okay po. Mamaya kung may time ako, okay, bukas.
0: Sige po, tatay. Basta balitaan niyo po ako, ah. Kung halimbawa nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo, sa Iloilo, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan na po kayo, balitaan niyo po ako para masabi natin.
1: Sabi mo sa akin sa pharmacy na po ito na.
0: Opo, dyan po. Saan po kayo sa Iloilo?
1: Balikan niyo.
0: Saan po?
1: Liganes.
0: Iloilo. Diyan po sa Iloilo, meron po sa Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Liganes, Estancia. Ha?
1: Liganes po, sir. Liganes.
0: Liganes. Diyan po sa WVCS Pharmacy. Tsaka sa Pharmacia Fortuna.
1: WAS?
0: WVCS.
1: Pharmacy man ata, sir.
0: Opo, pharmacy din po yan. Actually po, halos po lahat ng mga butika dyan sa Leganes, meron po ng ating rice coffee. Pagtanong-tanong na lang po natin.
1: Fortuna na lang po ako
0: bibili, sir. Sige, sakali po tatay na wala sa Fortuna, lipat kayo dun sa isang butika. Kapag wala din po, basta malibot po natin yung mga butika. If ever po na wala po talaga sa lahat, balitaan niyo po ako at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Sige po, sir.
0: Thank you. Okay po.
1: Thank you very much, sir.
0: Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Tuloy-tuloy sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating mo namang numero.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Liling Seriol Urita.
0: Nanay Liling. Okay, taga saan po si Nanay Liling?
1: Dito sa Masagisi, Bungabong, Oriental Mindoro.
0: Bungabong, Oriental Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Ay, support na po ako. Mag-birthday ako sa October. 85 na po.
0: 84. Mag-85 na. Okay po, Nanay Liling. Nanay Liling, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Okay naman po. Okay naman ako.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Pag may pira, 3 beses ako minom ng rice coffee. Pag wala, ay laya mo, wala akong pambili.
0: Okay. Pero kapag may pagkakataon, pag may budget, nabili po kayo?
1: Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yun, binibigyan ako, nagbibili ako ng isang bak. Ay, tama. Dito lang sa amin, dito sa malapit sa bahay ko, ay mayroon ditong, diyan ako nag-order, di ang dami nilang binili, ay di ko salamat. Diyan ako
0: may. Tama
1: dito,
0: po.
1: Dito, kapit bahay ko.
0: Opo. Oh, Nanay, ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakatulog ako. Minsan ay alas 12 na ng gabi, di ba ako makatulog. Yung pag nag-inom ako, mga yan, hanggang alas 3 gising na rin ako. At saka medyo iba-iba ng aking pakiramdam sa aking bayawang at tuhod.
0: Opo. Okay na po yung

0: Wala po kayong kasamang iba?
1: Wala. Yung ama nga po ko, malayo naman. 27 years na ako na nag-iisa.
0: 27 years na kayo nag-iisa. Kawawa naman po kayo. Kahit po sa gabi, wala kayong kahit po sa gabi, wala po kayong kasama?
1: Ay, din ako na natulog sa aking manugang. Ay, nag-iisa lang din sila. Siya, yung anak kong asawa, kayo na rin. Ay, okay. Dalawa kami.
0: Okay. Pero nanay, wala po ba kayong ibang mga iniindang karamdaman? Wala kayong iniinom na gamot para po sa para maintenance po ninyo? Wala pong ganoon?
1: Yung metonymic lang.
0: Mm-mm. Para saan po yun?
1: Yun ang resulta sa akin ni Dr. Yaso. Opo. Noon. Matagal na.
0: Para daw po yun saan? Para daw po yun saan?
1: Sakit ng tuhod. Sakit ng
0: bayawang. Ah, okay. May phenomic. Okay. Anyway, nanay, basta po pag may pagkakataon na ituloy niyo po yung ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo para mapalakas po naman yung katawan po ninyo. Kasi kailangan natin na malakas yung kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na wala po kayong kasama sa bahay. Dapat po malakas kayo lagi.
1: Oo nga.
0: Diba? Kasi...
1: Araw-araw naman
0: ako nag-iisa. Oo nga po. Yun lang po yung akin. Sana po magkaroon ng pagkakataon na kahit po papaano may kasama kayo kahit po sa gabi. Na, di ba?
1: Oo. Ay, doon ako nalipat sa bahay ng manugang ko. Nag-iisa lang din siya dahil yung anak ko ay patay na rin.
0: Okay.
1: Ay, naambos baga ng kwan.
0: Okay. Okay po. Sige po, nanay. Okay, sige po. Anyway, yun po nanay, basta may pagkakataon, inom kayo ng ating rice coffee lagi.
1: Ay, lagi nga ako umiinom. Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yun. Bumibili ako ng isang box. Kuminsan ay tatlong basis nga ako mag-inom isang araw pag mayamot ako.
0: Tama po yan. Anyway, nanay, maraming salamat po, Nanay Liling. At mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. At advance happy birthday po nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po nanay.
1: God bless you rin.
0: Thank you very much po. Bye-bye.
1: Opo. Kita sa birthday ko.
0: Thank you very much nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
1: Salamat din. Ingat din kayo.
0: Mga kaibigan, si Nanay Liling ng Bungabong Oriental Mindoro. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Anyway, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, buhay-buhay po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito. Bilis ka ng oras, di ba? Ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sa pagganda sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: This is your only one. Your only one.
6: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
6: 1FM.
7: Number one.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marco Moyas.
3: So yun po mga kasangga, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, by happy happy birthday po. At sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede ring mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday kasanggang Arvin tong ating mga nagdaraos ng birthday ha.

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title, ano maga? May title ba o may titulo? May titulo, may certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, FB Live. Nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggang News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha.
3: Correct.
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat kasamang Ukasanggang James. Kaya salamat po ng marami, at ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Angie Mark Amonyas dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
6: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagla din ang aking pakiramdam.
5: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon Z Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
12: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
4: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na.

0: 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Markup Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark-C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
2: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
3: Sipol dito, sipol doon!
4: Lahat ay napapalingon.
5: Saan? Sa radyo.
4: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
5: Daw?
4: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.
6: Hindi mambobohin.
4: Hindi mambobola.
6: Solong-solo mo na
4: si Rico Mambo.
7: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
8: This song is brought to you by
9: Liver Aid Pro.
8: May silima rin na.
9: May multivitamins pa.
8: Yan ang Liver Aid Pro.
9: Tulog sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
10: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
1: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
5: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakay po'y nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
6: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
5: Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
4: Ang Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
7: Kabalan! Expect something new! Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
8: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at vanilla and enjoy a great dining experience.
7: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
9: Rico Mambo. Rico Mambo.
10: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

0: Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
1: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Mag-Enervon C Plus ka na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
10: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipadua, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Yung Marcapsule, Marcape, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Marcape. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C plus zinc kasi maganda sa katawan.
9: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
11: Nagsalon admittente lang nga na taanak mo.
12: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
13: At di ubing nga aglang langa nga na salon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus, araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Selene Plus, araw-araw.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 7 yung pagbabalita sa ating Balita 1. Nakatakdang imbestigahan sa Hulyo at 30 ang panukalang batas na naglalayong alisin ang energy tax, tanggalin ang system loss charge sa saklaw ng value-added tax at repasuhin ang kasalukuyang polisiya na nagpapasa ng dagdag singil sa mga consumer. Inihain kahapon ni Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Energy, ang mga panukalang batas at resolusyon bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address or SONA. Kabilang sa mga inihain ni Tulfo ang Senate Resolution No. 537, naglalayong imbestigahan ang polisiya sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 or EPIRA hinggil sa pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Senate Bill No. 2239, panukalang batas na nagpapawalang bisa sa BP bilang 36 or Energy Tax Law, at Senate Bill No. 2340, panukalang batas na naglalayong ibukod ang system loss charge sa saklaw ng VAT. Ani Tulfo, and I quote, "Sa Webes po ay mahiring po ako tamang-tama about the amendments to the EPIRA law. Isasama na po natin ang system loss." And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 7. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.